0: Samo.
1: Ya vi ile tu fatalo fatu ya teo sa mol ne fo ya sol swafa ma walunga mal sisili esoltato li faolo o Yesu Kristo ya ole areto leola ole mata opule te fia tau tala ia fai mai e fa amalo sia o tu iti nga ma popuanga ele o semele anga ti nga ma popuanga ole tele o taimi a o mai ti nga ma popuanga peiwa tatou le malili peiwa ia se me fale ton ia avai foi lai o ol foi lai le fiona le tua na fe mai le tu se mo mo pe cheru mata upo e lima a olona fai upo se fu fe mai a ole atua e ona le lo fa tu no o malava o le na vala wina i tato ia i watu ilona vi inga ma ia manuia e fa vau o Yesu Kristo ia Yesu Kristo ia amen e lo le lo kupe a kakaro ke lo ol mele le fa o ngale te le o au au na le atua ma le o langa kerisianu, a fai ui mai, a olea tua e ona lea lofa tu noa malava, oleena vala wina i tatou, ia i uatu ilona manuia fava vau, o ia Yesu Kristo. Amen. A vapea ka kua i ole umangal fai upu, ele ai langa, ai emu musu e faa umali fai upu mo, ia ol fai upu rale sa wale kuispa ia, se au fai kawinga, fai mai. Pe aati ngā ina outou ina yaso, ia faa ato ato ina outou e ia lava, ia faa tu mawina, ia faa malosia, ma le faa vae ina outou, ia o le faa umanga ngā famai, ia ia te ia le vi inga ma le malosia faa vau lava. Amene, ai a kakalo ia kako, e famai, a o le atua e ona le manuia tu no, le alofa tu no o malama, o le vala au, o le vala au ina i tatou, ia i uatu ilona manuia faa vau, o ia Yesu Kristo. Misi a koa loa pe a tinga ina. Ai osolo ilalo. Ia ia te ia levi inga male malos ia fava vau. Fava vau lava. Amen. Ia ol fai unga ngau kako kakaro. Ai vai le kipi a koa le o nga kongol fai upu. Pe a tinga ina o to wina yaso. Ia ele ka ua e kako unme nga pe a fali kakalo. Awa a fai lor kakalo fai ule loko le la o kanga ka eva ma la o le la lulangi e ngalu luem ia fa pe ia ia te ia le vi inga e fa vau lava a fai mai ka la a pe teru pe a ti nga ina o to wina yaso ia ele kai ka e fa longo le ngakal a le uke fa manga kua kia ke oi o le fai a o le atua e ona le alo fatuno ia na fai mai pe a ti nga ina o to wina yaso e yai le o ngao ti ngā ina le yai le o ngao o le o langa le kako keo inga e wha kusa ia ti ngā ina wha mai o ti ngā ina mā mā sangia e le kai kai wha kusa i manuia mā mā fatu o sa unia le tua mo i tātou a whaifo e o yaini ti ngā ina i lo o langa e la vea umai le vaenga nā o te talo a Peteru wha mai a o le atua e ona le alo fatu no langa e wha malo sia oe i ti ngā o le o langa e o mai o ala tinga ia ia e faitaulia manuia ma aua e te pe ke faa ma malosi ai ma pe e fōringa wa ele fia fai mea ai pe wa e musu ai e laa ma savali le faa malosi ma le oli oli ona o tinga ina ai fa mai pe a tinga ina o tou ina yaso a few days a fai o yese faa fitauli o e ui ai ma e tinga ina ai e ele upu mo faa longa le spalang sa mai this too will pass away. So se mea o e ui ai po se a faa malosi. Ia ngai mga kua fal kaimi o le e vengi. Oka se mga kaukia. Ai le faa pe o ti ngā ina e alu se o langa o olan ki ngā inga. Fa mai ina yaso pe a ti ngā ina o tou. Ina yaso. Ia e talia ti ngā o le ne yaso. Ai awa te focus i ti ngā. Ai vava ai le atua. Fa manu yanga na evatu ya te oe langa o le vaenga o le olanga e fa malo si ai oe wa saunia le atua ia o ti ngā o le olanga fa mai pe a ti ngā ina o tou ina yaso ia fa ato ato ina o tou e ia lava fa tu mawina ia fa malo losi ma ia fa avae ina o tou tu mau le fa avae ma fa malo losi a o ti ngā ia welcome to the world ia fa manuia le atua ia te oe mai iloa ia ele na ole fa fetai le atua ilona alofa tu noa ai ia e ono sa'i tinga wana o sina taimi o mai ai ia e toi fo ia leo langa ia ma fa'amanuia fo ilia tua ia te oil ne ia so mafuafuanga suafo Yesu, amen.

0: Ole tali o mana oma. I o loa e fa'ato tonga ilo mauta. Ini tau lelei, toi anangata. E mawai moenga nga o si tutono ni usila. Fa'a pese tino fo'a o lpotuma lo lo. Laulau aimano fo'a, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai. Maisi, afio ane loa ili fa'a fitufa Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, Lua lua lua, lima faa valu. O valu selau, lua lua lua, lima faa valu.
1: Ma e ma fau fau mua mua isa ungan wenga faa leo leo. Ole eme se ali manu kau, na te tapena ina oe mua sawa wanoa ingan wenga faa leo leo. Ele ngata ili tino, ai faa pia fo ili ma fau fau mua lipoto maa sani. Ole o yaifa ya unga anga vaa, la tau te fiso soani lau fai ngā malanga. E yaiva senga ole hafiafi. E fitari lele mau fua fuanga. E whaangata le stala le aso lua tasi o aukoso, lua a whenua ono. E tele a wano ese ese. Awa lai te toi whaatali. Tangai ane le mseltraining.co.nz. Bevala au le ovalpselau, lua lua faa faa tolu valu. Ovalpselau, lua lua faa faa tolu valu. Your future starts here.
2: Papa Toito, dental smile every day.
3: O ti ngana unifo. Fa va bene loy le papa toy toy dental ma fa un ala community services card e se ia ilo ni fo ile na le fase fulu tala e fa ya fo ni fo aura fa ai ila ai lo smile su su mai pe vala mai ile

0: Samoa, kasi lima iba kuru amo.
1: If you thought you like that, enjoy fat telephone to Lenny or Woolly Lamay Momolo Fat for Gang of Samoa, Manol of Legan, Women, all the Fayola Fever, or Tan to Woolly and Manu and Maila, so for Rayleigh, if I hear the Telling and Wing, a teacher, my favor, and Ophilima, Safing a Yamolo Tanto, true, or Lofing a Yapier, yet my fat, my anus, a team, a little joy, Mamma, telephone your Tanto and Wing, a teacher, yet my favor, and Ophilima, all the Eva Yasolo on the Tolu, or Lemasina, Lady or Kusoy Pay on the Tanto. Lia vi ele lo fo le tua o te te mailo tu soi formula ba tu ola ta tu tu tu fi right foot ele ni vai ngole a wuli ele tu wa yo a onga e mali anga yan tu ya i no lo fa muli mai e na ya lo foi ma fa na we pe o fia ngai ma a onga ole ni ya so fo wele ya sa sulu a pe lo lo mai le la ole fa ma lu ma lu mai fo le ni vai ngole a wuli ya e mo ya la ile ma lu lu tel ai te tawa on the failo of ma fa na fa na ele ya ngana e felo ai foi lele ele ai so ofu ma fan fan a fai ele kele New Zealand birthday ya nga awale ki fai ka iranga mi ke ma ya a leo bang mai le tulanga ya ti ti ele ya so ya on onisi vo tulanga le ma alfia ai mole tulanga fa tangi le sungula wa ya to vi meni ya mi se ya le tu an so dai bo mo le o na nga le fio nga ya nga le banda na tasha va lua pe o le tau ma futai le tai awana le la. Yeah, let's forward time to finger yell the divine on our only for John May and Foy. Yeah, this year for Fuanga the time to Officer. Yeah, on now, this year Matapu. Yeah, while a vile fa. Ngayo ina leo leanga ilumo le tato wa unanga le neifo ya wauli ole aso vorele ya ele umistemi tato te mafutai itale fao na unato leo tala maile pasifika lena efa funga yeng ele nchu lai tonu ile a wauli le yona tsu ya leo nfo batasi mefo ile sunga ya le yantau a sovea male polo kalamina ono ganga ifo faiva se yoli ele nchu lai ono ele fia fia na nei awane emisia. E alo pono kala masani o oe mala tu la fono e a waima e le sunga lani ta tini le tofa e a tumaravao siki a shua wale fa lau tulina male fa mala mala maina e a o nisi vo vahenga o le tu la fono e aona e si le fia mao tato iloa e misi la vala ngā tu ili fai unga ole nei fo I vanyaso e a e fa tala fatu e wauna pa I a le tua o lo tau suina le puvei o leola I so se fanta fai tau na galava e a utula ta fo I a nai tula. Ya on the toy la waina leo lana upu fola fola I fai unga ole rive yasu jalo si yolo maua pele malosi mai le tua a wala valo na fi na ngalo elegante leo pa angba sani ele tanto wala leo tamama tida maa tutua tu imele muli panga tono monta malawa eva before you know fuanga lo to si ailo o to soi fua maa lolo ina wa mai o lua ele ya wa uli wa mai oe wa mai o tong ya o fele na umo o yele ilinga o le la au ya wa kaipa urponga ki la au ya lelei ya I fai fai maa lie fai o le tonu tauna inu ea ufala au ya ngai le I kele ya se kaimi wa ke aile kolu ngā fukua sifuru wan malaya familu te ute aile tonu mfai fai ngai ele lu sifuru e ke aile kolu pole a fofu o le kolu lelei le malo si o le nuku wa mai ngā ruenga o le ni ya wauli wa I tonu 129 piki le whana wa onga ya toi si aki ane o la anto fuspa ufa mole mole ya lei ya fana wa onga ile ni ya so na ma ile onga li tamiti o anto misa fai o ile o sa e tamo le li sa e tingi le li sa e usi tain a ya le li ya mana yo na utu wala onga yo e tau nu le fale sui of wa onga ave u lava lava onga ya ma ave lau tanga mea nai fola I kongo lopo ma ave tua le potu tana vlam ele fa pe foi le tinga ina si utina ita e po si uti matua e na pangwane mea e fainga le ufua mako o ufua makauka o ufua mavelo la non moenga e kele me velo a inga u la pisi koe velo koe inga mau ofu alu kua maile veki me veki u mailo potu ma fa ma tala fa ma lama olo potu fa asawe tonu sina saviti fa alwe fafo ya le afo le ea na ita ai tonu lo potu e fa asawe kukongu singa ea malu. Yeah, fan jalo fan tuai ya tuila epa poe me Roma. Malaya inga le mau tuwe nai bila pone au se talia. Ma lo la vada fai yore fai vai ya ma lo fo ile tawa ta. Ya va katisi uki kilo kui lunga I sole. Koi kikia feo lono rka mfinga ka kouri poa lia storm. ya e pangale e manosiali le pentes li ya le banfuang vole da le tunanga luai le pentes I le jamine ya e tulanga mo mole roosters ya e sound by le tai longa ale raiders male broncos I le poana ni le tulai valu town se fulu dolphins male eels I le tam sangala o le NRL le poana ni le usoya yo se fale sa fire ya but we have we you you au fu fu ngal fa I ngol ni veyas ya I fi fa le linga me ko ke pisi ai la gamba mika ya ma lo ali mika ya tan si ole dai te me wi ngol ni vai ngol la wol ya wo tan tu ye le fa ngol ni veyas ele ke le an se pikong I me tu pu le fa ngol veyas ai fa yan tu la tala so le na I mai mo ma e sila sila ma e mata mata I se ta longa mata tia Les han fa yele bona po. Ah, il va le ole awa Canterbury. Ya male tani fa Northland. E pe on the tani ma lo I ya Canterbury le lan to malai fo. I kalai estate. Ya. Maka kia le tape nanga Northland le na ya. Pa mai le fa mutalanga. Fa se folu male valu tsa. Fa to a to e pa ile o limo Northland. Ile me ta o le tani ta. Ya. Fa se fulu male valu tau sanga. Ko e lua kau sanga. Ko kusa male makua o le Toyota Hilux le lango lango ina le tanu sanga. Ale NPC. Fa pefu I kai aso lele I makua le Toyota Hilux. Ae o le tau sanga e afe iwa se lau fitu se fulu male valu. O le ana fausia I mo le teimi mua mua. Ia le ta vale. E le Toyota ua faingwa ina o le Toyota Hilux. Yo, ia nga fa umai voi oil me nga le Hilux mai. E le ol fasi morka e le voi le lo le lax. Ai o le Toyota High Luxury Truck. E vel po poco la wani e fa per ka ku. Ya e sil sila na ia yanta o le Toyota Yasola. E tele la vo. O ta van le voi e nga ol ko luga ka yo fi ko kom. Ya ma utilo. O le tele ta van le ni sa fa nga I nei mene yo fa to anga. Yasola. Le koinga apa vo ilele e u mianga fa ongar ka avani ai ni kai kai pan e pe ka avani vo ia amerika ia sona o le chamba le busa ule vai jaimil ni ia wa makua mang fingi fia apa e wa fai ita tu tavale ile nei fo I vai champia e pe e alu lu ngolo pe ngcha fa ila e se fu vo linga le Toyota Hilux sa ia ia sola ia sa ia fu ma isi tavale nai ta wol dead son Pe uma o le company e le Mitsubishi na whaia ta avalena ia sola. E iei ta avaleona na pala I sāmo. Ia utele meilo I eipo o toi whealua I sta avaleo le tuainga na ole datsan. A ua makuani le Toyota Hilux limas fulu tausanga. Ia e pe on whaura tuina I le reifo I a tausanga. Tolu se fulu male ono ai o le Tanifa. Ile se fulu male lua ale awa Canterbury. Ua oma I tuainga ma fawfongo. A Canterbury le afa muli muli. Soli, e sere kua inga pui pui po defense le na fai ele tanifa. Ae, o le si vae nga na maitawina, o le afa mua mua, na matua I tūlia ya ai o awelua. E le I faa pea na faa vai vai le si au I le si au. Peita yane, faisi poto le ta aloa le afa, a Northland, I le afa muli muli le ta alonga. Na ona fiu la vae ku iluma le fowekie le mingoi nga iluma le lantau polo, Na au mai ai tua ele afa Ale va iwa Nga unko wakua le fesi Kiki fa ku sa urunga O le teile ala O le teime e kiki e ilunga Wele le fa tu sa o e Northland le polo E tuli O na naka o na ile o le polo Ie koe mou fuila Ie leo le si advantage Fai le skalamu Mi milo e Northland le skalamu Ie koe mou fuila O le isi ala ko sa O le tulanga ma ta ina na e pe o le yai E ala ta longa le I le po ona po. O le li ka tini o le sui fo I o le Crusaders. Le li I o reverse Rihanna. Pe on ta aloi o ye le tulanga le first 5-8 mo le auna in Northland. Matua I faa fi fi aina I lato. Ava ai e le kumo le malewa le le ngai in Northland. I le hanga e tua I o le lato au ta pua. Ia wa a ta uali ka uali le faa se furuma le vanu ta usang. Koe lua kausanga. Koa le afa centuria li I o vala vala Northland I ambal talita leo le Renfrew Shield. E pehi o na umia. O se kaimi po o fo I lalingi. Wa umia I Canterbury le talita. wa yele ile va ku nge yang she ia Canterbury le jenta a ole ho she ia to Northland in le time day ia she va kan kanila Northland faile la ko fie fie faile la ko wafo paki ia ona fa tali tali yele ile pui puina a wa yele tala vo ile le po poto e va pea e faingo fiat lo manu malo ai pito isili antu ona fainga ta lo tang ma fai e pui pui ia le ave ai oe ma champin ai ja ia wa voi ola la o mai uma a weki dir ko wa ia we o longo winga e pico isili antu la na fainga ka fainga ta ia le tula nga le ola ta pena ye no flen e fa malo le ta pua ila wa no flen ia we fainga kamikila a rush lenga alo mai le pona

0: Plus amour.
1: Ça, c'est lui-même tout. Amour.
2: Ole wa choi lu sulu vanu mi uchana tane ole chu lai fa tale fa to e dan chu tane to tala mai le fo e mai fo chu ya mi ramala la to po mari e mo le ban sfika malala no lang i mol di fo ya so fo wele e o di chu fa na wa o ngamba man tu wa ole da wa nga yan chu le rifai ngola ngu li ai ngolo fa bu mai man ole vol si le man ole fa to to ali ya chu chu wa a vi chavale e le di fo i vai ngola wu o tene I loa pe fie fie si au whanau le mele ta o le mince meat o le ar ko inga mea ai le maa se ngaka ko whaia ea e ave le pasta ea o ama isi mea ia e whaia I le mea o le mince e ke ele ama kuka I se se mwhenga whaia le mea o le mince e mwhenga whaia I whapari fo I lele ain tu u tono lau burger ea mai ke ele maa ngangwa I ko inga whainga e mwhaia o le whaia I have made a family to long I le cookie the way I can walk a minch in the way top. Louis for fatta la fasul sendi. Le macoqui on la long or cavole kilo or le meleca or le minch. Said, yeah, Louis for fatta la fasul sendi jawl kilo. Ya onisina minch, no gang or kula yelesia kulunga or penga java ilang. Solid. E maka o ki ani ile sa wole avo o le ka wo ka ko mins ile nei fo I vai tango li sole le mele ya no ya lele ba a lima se lauka la marka wo la wafo lima se lauka la ma le mama fa pol tele o la wa mins e lunga o le vai nga le wo ta o le meat box ah ai fo ina ye le ka se fulu ono ta na I vas fulu I vas se ya ka ko anga ya ko inga le ni wo Ay voy la ye. Ole fe me kan al vai, ole. Ole la ko kilo la voy ir que mi. Ya, anto no le tau fio lo man. Sfulu va lu kala. Fa sfulu mali ve sen. Ile tau le kilo na le min. E nga ile ni wo. A we ka fe ve. Ka ko ko nga le wo wo. E ale sa ve ma count down. Ay voy la ye ka wo kilo ka mai. Fa man. Ya, ka ko le I ma do le wo. Chasi le kilo kalamba Yoi Se fulu fiku kala Fichos fulu malelua Sen Ea Alua kulo ilunga Ile kasi kesi malevalu keiji Ea wa entala noa loya Cholus fulu malachasi tala Iva se fulu sen So le kafe fe Ea rifa ingo mea kako Ea Ola ufisili Ola ufisili na ifema Ola hale mea uwa sanga alua ilunga Ale kawa nga mea rifunga mu Ewe, ole vengo fie ole kanyo ele usit. E mafua mati. Ona, ole afe mati. Famele kana alfa mongongo rei. Ya. Ua tolu sful pasete. Ua si iti aine ile tau ole minis. Mai le lua male afa chausanga chalwa. Lua afe lua ongo, lua afe lua afia. Lua fa. Ewe, mai le lua afe lua fa. Mai lua afe lua ongo. Ae si kia lunga le lua. Tolus full percent. Ya my family from Tulanga. Ole as he see ye pay ilunga. Eo on to the chosen a foe. Ele a chef of a vine. Ole mafu anga on lo omo o mia maya to do with fafo. Ea le tanto mints. A Michelle Gako white meats. A Michelle to do o America. Lea la to te fear fear. Ele kele o meatia a win out to my to turn one ipsilane. Ae kaunga ka I lo maka ko a oloa. Ea e pio re yai tan tu tono ni usila. So le ka fio lai. Ola ala le si me o ngon su yele mele. Ewa ola ala me la su yele mele o le mint. Keiva. E le ya se pang. Le ya se pang al mol pisu. Ae velo kong or kalefi. Eo e. Velo al pisu po kong or kalefi. E ya le kausa mire mint. Spoiler. Ya velo kulo ye mga isai ming ya ngai pepa sai ming ya ngale ya ai ma fau fau lo ile mins yo e ngai shoi fu ma yo e ka sa mi min jari me va ele ya se pa ah orka ko ele ali si o si pio ah orka ma fo ele leo polo ele ngia e fa la ai fa ka le vela ma fau fau ale min chao

0: Yeah, talo for talo for love for your babble, long on the far fonga tap, while yeah, Mr. Foot, you'll have seen my boy, the day as for Rayleigh, who are tabo lunga, yai tute befeba, sang a party, I saw more the tie all day. Ina ua malei fua fo I whanunga lelei, ma ala fai lea tunuu, ala usu samboa, aia usu isi ala seu. A ala e ka ngunguru isi ma whaikau, ia aso le fale. A talo fatu bole a kaka whaalalo, ma alo le sui fua manuia, ma alo fo I lava pale, ia uto feiva manaia, ia neiva yaso atoa, ia leo tau mai isi ui, ia ono uto balo lo lelei la ia lea. Uto usu mai e whasua le tatu tatu ava ele aso a tae au mō le taimi muli muli ia lele ia tawalunga atu ai fo ia le au ndanga le tofa ia su Manu Francis Ioane ia ere mawhainga sola langa lewa I sa kingi ia e pu e mea oe hands behind ia on e fesoso ani mai fo I le producing or tattoo pour kalambe probably fat too long in the lay or tattoo matapu in the yamanino le lay the fat fong a tapu I may as your tattoo to do pele samoa samoa it tough I fear elegate samoa or lalam papa au samoa la baya samoa or lalam papa au in New Zealand day while them or tattoo wine alone a lua Australia, Hawaii, America, po offer kelope. Lea tu asia ngale kokele mai e Samoa vavaya musta man na tu mai na Malaysia. Ia va pena fo I lea tu Europa. Fatalu fatu balenganga fifia balenganga faftai. Ia ono le tua malana pule fa soifua I loutou soifua o tekte mai. Ia mama ua dei fo I male fiongele li satini le balu o le malo. E pei ona masan yai o le fonga leo le tatou pole kalame o oe male tu la fono. Faa madatu pea, lava pea, ia te oe aoli I o o I lea fo I le fai unga le vai aso po le weekend. O le weekend. A wafo I o le keimile kele hele au fai mea vale, ma le au sori ku la fono. Ia, ai ui o lea. A fe atu, faa tu lo I pa ia ma le taf tolo le vaa nofo sa bo I o le tulanga fa lupe. Pai ma malu fa le malo, pai ia fo'i ma malu fa le atunu'u. Ia ai matua le tu'u ia te utou leo fa'i ngaruenga tatofia le atua. Fata fa'i te ulanga e fia. Fa'aftai te talo, fa'aftai fo'i fa'a no no madu. Awase manuia o Samoa. Afe atu fo'i mauta malawa, fata alofa ia te utou. Ta maam tina matua e pele le loto le ia te usabea fa pena fo'i le sunga ia tumanu vao. Ia male tofa ia se umanu. Omoa. O au tu talo sanga matapua inga. O lo manuia ai faiva o tamafa na ua Samoa. Ya, na lolo sa ifuwa manuia tinam ta ma matua fa aftai fo I lau tu tapua inga ma lau tu fa no no nga manu. Ya, o lo manuia ai mea matu te faiva. Ya, Samoa yo na tulanga fa lupe, ta oto atu. Ai se ifa ta lofa, ili sunga lili manu li malo. Sunga satini tu manu vao siki asiu te omutafu alole sa ifo manu ya na mailu waso ni va yaso ato
1: ele lei ya le aso manu va yaso alka la kaya alka la kaya ringa fane kumpa
0: ya misi alka kambala ifa sanga
1: mo ifi ya alwa se sengi ya vatalo fo le turu la vya pipeo na yeta noa sa vea mbolaus Sunga foi leia taua ia, o se ia fia fima te ngon fie le no fo le tua, fatele foi fia munga le ngon neiva ia so. Ia ai le manu loa nga nga nga nga nga o lo o te li la tau e te tau na pui pui yoro lato so I fuwa mora sa nga le mui titonu lava yoro tata u tinu. Ia, o la leo le fatino beo nga nga nga anta nga nga nga leo leo. Ia ai fa taifu I le tinu le neiva ia so. I le tau pati fo I ngā nuinga sa whenga iei. E mesi fo ore langu langu. I te lu ngā nuinga nuta ngā nuinga leo leo. O wau le vai yaso lingi. We inge su inga lai kira wei.
0: Mali ya.
1: Pio na matara no ai fet maluso ya sa uri pola salu. O leo o yesi maalu si anga fo I lele lea la a whao ngā ina e lea tunu. I ka of your feel au faleku.
0: Mali
1: ya. E su soni nuta ngā nuinga leo leo. Ya be fo ni nani ni tu lao le fefi fa fil e toi lao fio. Pa pe fo ia to fa fo no mua. Ya malo le tawa tai malo fo fola une ni tula le fiafi
0: malo va tai ya to tele ni si ona na sa vidia tu le va ya so me fa ba va ko la ko on ngai ngol di ngol ke le fo
1: tu sei e kasi ni menga video ko yam ko yule mama la marke le lishim ka ko wala na le sim ka po le uni wa e fa mon bule o lo ye la van ka ngal lu ngamar mu mena le immigration fa mon bule fa ye sim ka upu a
0: e le ta le ta uso o le ta ba le fo ye ta po i mo la va pe ta tu to to lu mo se umanu o le to fa le sunga ya le au o te le lola se umanu le fa sa onga a to le le swafa a to le au ya o o
1: i fo ya pele
0: le o le en o ya le ba sa mi no to no fo yo i mo mo ya so ya
1: Ya. Ulfa umiye sawa. Ola uva sa pule ya sa mo.
0: Ya renala. Talo fole au. Aftai manatu mai mabala au mai fo ile ni tai au fo il ta fa so pa aftai. Ni ile tu lo mo wa pe ya lo so fo ale fe mai. Wa talwana alu se bai se banu mo mo. Ah.
1: Ole ko ya.
0: O sa mo. O sa mo mo mo. Ah. Ba ko vai se ai mo. Ah. Ba ful ful wa mo ke vai. Ah ah wole lo mo fo. A fami na sa ro ta karinge. Ah. Kama yu aku ku kwa mo avali ku malo mo wa ko. Wa ko.
1: Se u se sa ro ya fo mo i. Ya fa wa lo le au na mo.
0: Al fa la vi la vi la. Ah. Matal no amo to no ma matal ye fe ba ile nga lover come ki poko me nga saulo le ko ku fu mo o wa le kele o ko ele ai ko mo ai ko wa le ai ko ka ka mo ko mo o le ai ni fu mo ku ku fu
1: son me le we ku vai u mai le au ya se mo mo
0: ale lo la king i fa le ki
1: Ya, matalo fa na
0: ufiokale hapo.
1: Ya, fa fa ya
0: No, he never passed in the one. He don't know case out too wide. If so, so, you for him. Ah,
1: la left a puip.
0: Elea. Not out to Lia, while he to Lia. Ah, la for you. Well, what to Natalu, while he to yellow passes. Ah, yeah, I too roll the pass. I love to boy for Efoi tuli e fasi le pases o fak mai le swa pasi bolo ko e per kanga kala ko yo e
1: o tele o kiene ki o vo ile le fia fia pasia mai le lua va ya solo ne yo po e pasi wo over ai tu lo wa le ngana la fa solo le kulu ko le ku o ka ko wa e sau nunga malekat ke lo la si le fia le si pasi ai kanga ko mi o bu karofa Wina yo tangata la mala mala ma. Ai oso malo la mala o ngai rungol pas. Ya kiri do la va fita u. Ba tur fa malo ni la pa le fu malo no sa inga lu no lo fa tino ina. E fa pe fo i ya tatu avi taxis. Ya e de ngata le yo tatu avi upa. Ya e fa pe fo tatu o kamuta. Ya fa fe le tu lo so ya sili ma tu fini a ruta ya maronga lu. Wa u si ya o ila to no la kamuta. O fa si to hotel o tamali o la tu no lo fa yenga lu. Mo ila ko ro fa ila to nga no si fa mo mo ko kongi ri da kamuka.
0: Ya na.
1: Si fa ima si alu fa fa ora fi fi fi ona.
0: Si si ka si kamuka se lu le fa pe ke u ma o si kamuka se sa mala. O be man tu kam ko nga du e meu me
1: fanga fa
0: o meu a o penga o meu nga du e me a me se foi meu insingi
1: sa le
0: e wa nga lo ya cha ya tofi foi o motivo to what tofi ya ye le totelo ya tu a wa ele va pe ola ka ku wo so e mun ka ku lo ya ma fa lo nga fo mai a o ila la fa yo fa le mo ka mu to mo insingi ya
1: e ta u ol va nga le ya o no lo ye ya ni sho le tu no lo va la mai le va ya sho le va nei
2: ile to telefoni yo vainga telefatika iyo ila to lo fayala to tavale fali insini ba pe fo inai ka mutolo la to fayinga nga telo aing ona nga nga wo ai failo inga ve o musa kongina ele el vainga la dia mon tu amor si fi la tu o vainga le sibu o vainga le ave fo ile le e yeisi ia vainga o tu la fo no ai lo mtanga lo nga lo peita ole awala le o fa so ta me ye ila tu mtanga lo nga lo le o ye la fa mata o de vale se fa mon mut a fai o le kongia awal iki fa fi fi ale ah
0: ya tanga ta fa ngal bang
2: pole pole fa ta bali ah to tongi a fa wole ma fa yona to tongi le pili le tei mi sa to jela no ai fa si fi tu na in awal ke mi ya ma fa yona e fa yeli nga nga le po se va nga lo lo fa ma ta ah fa pio la akuli ku kengi va o ko vai a le ko i ko yo o me lo fa le vai
0: lo ma ka tens ta ka
2: ya ono o lo le va nga o te tau no lo te en tanga lo nga le lo ono we i soli nga tu la fo no e va tu fo fa ma lo ye la tu lo fa ni nga lo nga pe nta o te mo sol ele fa ngo vi o le ma lo lu o le mu king king re la a o ti munga mal savili ya ayolo fa tin no nga nga mal fa ma ni se da to ya mai mana mi fo la le fa ma se ko ngi pili a fa ko le to ni a wa ko fa fa se fa ma ta ono ina le olo ta mo fi e mta nga le nga le olo ni se ta to mta pu do te mi e ma lo
0: a ya mal mel na ta ona la yel tu la fo no fa ya fe uta nga inga le le ya le nga tele na muli muli imbe o kon kalatse na o fe nga inga o ye alo il tu la fono ai le fape o mo fai lo cavale sa o ko fasilin sing yo le kong yo lo cavale ah o ai sing ing sing yo le di mo o
2: sing sing ye sa
0: ya ai na ni vo ta u le ta fa so le le menu yo le o ave pizza o yo le o ave upa ah na vo fa lo longo mo yo le
2: fio o lo fa ya le mi yo la upa
0: un vion a totoli a to fila tit stand ah mai e ka upo tit stand ya work a warrior le so fa matai wa la ngai e fa fa le tonu e fo ta u langi yo le ai a lo fong yo o ki ko yo pizza ka nga ka pa lo e mo moli ya ya va ku mali pu kofi bo mo ngai ngo le dere ave pizza e ave le upo le mio
2: se solo foi a un cole
0: era qua la e pago pan un pispisio ma ya la chocolate vuole le da un cole o se di am dan e uno che le kan e le fo i se le ya ta la le suanga le va ti la le fo ya wo that's for really in a pol calambe o embale tu la fono atatele yo le tapol kalambe ma nisi ofo om tapo be fo le dey ava no watene lava taimi wala ngona ile leo i ramba o no ole vala upo ia le tua ya nene fo i vayaso wafa babae tuai ile aminga le tua malanga al maliu maleoti le fionga ya telesa ana maria sua le tua fine pele ya mori etu ai fa mai senga fa ma fan fananga olo fa anga mo mo nga le lei e le sunga ya sua tolu ma nave misiluki sua fa muina ya fa pe fo fo tu ya en ya mai se fo te fo le tu o le fa fa au malo lo man malo ya sia ya po le fionga ya til sa ya male pa ya ma lungo lo tu ainga ainga na lua ya ai mai se fo ya ole fa sa sa o ai o fionga I te pa au tau si o faleata. Le fio le mata afa, fapea na fo i le fio, le fionga le, ya le tele. Ya, e mai se fo i, o le fio le faumuina o tama le fale, o uso li i mata ma pa ma le malu sa fa inga faleata. Ya, e mai se fo i le langia. O le pea ma vai tangutu, ya ma vai ala, e su ai le isi tama le fale, ya mata ia. Ya ai tosi le launga une ma malona unga mali ya fa perfoi ya manu le leua ma le fale nga fulu al ma malu ya fale ata mai tu au ya etelis
2: ya but for my single chat of curriculum po fela va se ta fulu ni yetu no umre ni kilo pelo mo mi chat of asra la ngwa ni chat of ai
0: wali la
2: lo ftiela pungisa ya be fe leo e pia male
0: Be a vase taffa on a monite, a mam, tina mat, two of all lily fasa.
2: Why old?
0: What is this?
2: So a little a one fuck on my sambo.
0: Tell
2: of that's it. Why you
0: have one a local lady?
2: Manatu only see their vying a taw. The end of Manatu in a vessel tonight. Yeah, little loaf if it took Nanga Manisio, Kale, CLT meaning. Pacific Warnings or Tato volunteers for if you so any lent and doing a little maletin lotin. Ah,
0: my dear,
2: you have a yellow niche of mine or two boy father 11 for feet a while some will him all let you know. Yeah, for you if I fung a my or look ye in your tattoo group which is your Lingata Evan Dale for Warrants or the other two of Mangel,
0: why
2: Takere, if I before you Tara, yeah, in the Mamalu Latin, yaw, all that of a young and wing and for it, Mantu for Nadwinga,
0: yeah,
2: a rubber roof at a spun tongue and wing and
0: little room.
2: A while some will move all that to Lotillo, Luna Wing, Mawava, Mawava, no, if I tin oil or Nanga, yaw, yay for him for Fang and Malo, Yanga Ilum. Ya omunishi fo yo no fanga to atu okilani if at tu way ya fala po putunga ni ah
0: mali ai mali yo fo mo la mat tu olo mo la malusi sa va vali fo mo fa malusi dino ya mai fa pa anga tu ai fo i ina isi to ina na isi fo tina olo mo la malusi if so soani mai ai tatu te leo leo lava i tatu ya tatu lava i tu malo mo tatu ai ya ma fa ngal telefoni pole la to se mete do e fa le tonu ma o soli el tu la fono e no merana te se fa i no fo
2: e ma fa i no ta tonu merana fa i no ta to por kalam
0: ali
2: ma o se sani mo ta to tu no never se ya fa si pi se ba se no no ti tu no ba ya se no fa si ma o lunga o le fa ngai no la ba ma no se la tu no
0: e
2: on a four lane is your tattoo for the level or to pull by a certain day laying at a to tone or aina or to tone or fall up with putonga on issue lato to tone or tabandi.
0: Yeah,
2: Messia for all no fun of a tilly. Ah, look of I lay on tongue and ring a 10 minute for teaching and neighbor, yes, so for Shima will lunga tele mali tele or let a man or see. You look down my fine. I will aim a 5 foot young, low four, four, let out my fine and other man. And Messia. On le ta tu o ya so malu.
0: Yeah.
2: Pe o le si le va ite mi fest o tele la to o fa ngai ne la ma manus. Ya wa ule ko fa fa nga lwe nga mani si vainga. Ya o lo o fa si ma wu nga yo fa ngai ne la malus ma tu fo. I le ma fa yo na ta fi na mta nga lwe nga ne no ya la tu no le ta ma fa ino la ba manus. Pa wa ne o le fa tu nga mta nga lwe nga ne. Fa fo fo. E ke si la fia lo wa e ta nga fia la ba manus. E lu fo fo nga te fia. O le fa le po fia la ba si vainga te te fa oi. Ai le ka ngwe ka ngwe fia taban. Sa ini se ta se molina oi. Be vai sa upa po sa taxi. Au le vai na lava yo lutong fi o le tabale a u fa sio fa so aba. Ya e pa wa le vai na u fa men yen mano ile ta uno fa yele tru. Ah, o le ta mo fa ine yo pe pula o yele ko mo fa pa wa le vai na. A wone a vi fo lo ta mo fa le pia mo vai na e te soli na ile tu la fo.
0: Ma
2: wa ila a pa toi lon tanga le mo fa lo ni se mo dianga. If I sang a yet, Joy. Morishi Vango, why you fish it or tell you that all tau fear no more awala. Mom, why you vying a foul popota valley? There's half a matato teller, no, I.
0: Accessories,
2: you. What will he say, Philip Tavale no more awala? Or is he levang over tau fear and tanga ring a little tell it at all one? Wakoso la ku kavalin niwa yaso. Ona leo umo na faifu fanga fuli limfato nunga anitanga luinga leo leo polfam silonga fui. Ele tita uno tu tango sitaba peka ele usta yelva inga le a le ala ufasito tele la
0: solo.
2: Yamana tuola elua va inga male umi koso ai a fai olean to solo tabale ona wo mawa oe olo yeshe fatun ngal famsi no ngale ma fayo na fero tabale bo e solo fo yele kun kangal ngal lu smal barwaso ai ata fieron changal ngal lo lo sha ngo fa ipa ma fayo meeting of oi
0: ya tu nga tabale
2: e ngo ma singa olo no wing ya ya yo ka ba ah fo si umir ba ngal olo to tele na yutato ai ngolo bala o mai fa mulu mulu ola ka valeng a lo bokadi o ke manga e ko e ve au mai fenata e yai le vaenga me fa yona e fa tumuina le pepa po le form me fa ne fa tumuina ma ave lo to tsanga le tsanga le nga le le be ma fa yona va ve au mai fa follow sa ave e ma ma fu a
0: mandi
2: a lo pu muni e le ai se mautino pe talia pe le ai
0: pe fa pe fo ina wa ave fa malo si lo tavale lo atali ya lo mal fa no mai molo wi lo la na lu tavale tavale
2: ya ya it's ta one ave pele fa tu mu pele pele ave lo tolsan ona fu fu le la tolo va ye mai lo lo ya la
0: lo e lo mau tu le lo te pelo o te pelo
2: yo a wai e ye le te e ko fo in mai ye mai ono fo in mai tanga lo ma silinga Mai loe uma kong eru kafari.
0: Dau, sao. Ole li ngang kuria o kia rwe fai mani bende.
2: Vae ngala ye te una tida tilo I lea tunu ufamon mbole. Ole te le I ole a fia ngau ahinga. Pia o na avia tatu taba le titong. Ele ngatara nga avir kafari liko. Ai kukungi loa ma le fase lau muntu kua di basela.
0: E toi fafu.
2: Koi au mai manatua e te tongi le loli le to wina le taba. Kukungi markemi le la nofo I tunu taba ni. Ai over kulo fo ima so le waka nga mai fa for tavan a makalongo fa popolia le ta le sala fo le poli fi al vain e yaso to itas e uma ifo a buka I nur kur wafi
0: ya bo fa kaulo le ka vo yala ko
2: ko yai la vanisho la to wa a fa ye ke si la fia e le ko ima fa nga fa ka valenga po la se venga fa le tonu e si lo fa kaugo kuyo a kau ka va se vain ola ole pidi a ol vain a pito si lon tao e te tau ona tātou usta ia whātonunga wā mai am tanga nunga le lupo o le whamsinunga ia oi pe a whai lea o whasa ina oi nei toi whenu I stāwale o sa
0: si whai a sao sao noango o la whau le me tāwale na mai le tāwale o la lava o le tūlanga māsani a lea how it was physically a leo eno fo nei ma whai pa u la popo o voile lua o voile si tu mai apa apa
2: ia
0: O te lo ma toi sol tu la fo no na me le nga te le na wa sa lo ma toi I fa pong sa a to le tint fo le fa pong sa ya uni lo ko si si to ye ma mai si ya me
2: te le me fa po porta tu ta ba le le sta una fa ya e a un no ma se fa tana a mana tu o fa tu ngala vale ba tu I ta to tu no e le fa pe o le fo lo fa ka u ke u ke uni kon fa lo lo una fa pe ai le o lo tali en tu la fo no le ai mana tua o vaenga o mete fa pipi I ai lousa e ye un tu la fono pe ne tau pa ula ke kele manino yo tu la fono e te tau una ye se tali pa e ka vaina le pa ule o ni la la mai fa fosia
0: le melna
2: se pa
0: al ke le o mela la mai fa fosia
2: o lo ke kele
0: ke la la mai
2: o lo no vinga e te tau una ye ni tali pa ale ai or no wing, Cosum Ganga going a little. Lua, although ye initial lato lato for my Nakako, Naki for ye pingy cowl, my
0: eh,
2: a leaf at a ringer.
0: Coming on a fibio, your carioca, carioca, your soya falao, ma'am,
2: Madame Carioca. If a leaf at a ringer vying a neck. Ya ole si va en olo ya ya inicio la tour la tour fa tau mai tavani ele insu ai ngo fa pi yesu e ma fai en tanga wenga leo le ona ave se ina va en ya pe a fai ele e ya ile le le va en ale ta un low volume suit low volume suit le e a mai en fa tanga nga pi ai apalai e a mai fa tanga nga yetu e ke fai en va en fa o popu ole tavani e fuoi ya ye ingolo au mai el fatananga le ol volume shirt folio e se va en ol fixela u limas futa la pe o vak fo no na taule o ye termine nei a u molo langa fai va en ai ona mai no ol fasi apa va pe fa pi pi de tono na fior tavali a ka o filan tanga lu ngale lo mas o lo ye er fasi apa ha e fa tanga ai va en mo mo ona fa pi pi ingi pa ula po ma ma ma ma tel pa o lo ye lu sui le malo si le afi o le tavali. Te le yo vaenga, te taunu fa popoi, e ma foyono fa atanga le vaenga le, ai a fai e le eise se fasi apalea. Te ni lan vaenga e foyono eise ima talai, eise ima tanga luenga le do lua, e ma foyono tau fi e ima tanga luenga le leo. Ma vatu, e mankuala, e kako stika mumu, e le stika langu piniti, Sam we are some of the sort of
0: move
2: for Olo sefer tabali, pay tat you vying of our popo. Wallisifi, Olona being a cacao calisi. Olisivang of caco and ten of ye caco por mamui,
0: yeah,
2: mefa pinga. Olistica la le lanupiniki. A cat umay, wally sefer tabali, buying a mumbo. Yakia Kuloki, the recipe called Palor Cavalli, Woleanga, the Chesil Tavalli, Walamu, the Mulipa. Vaenga fa pena olisi vaenga wye kako spika fu iye ufa pie ni tauna pie
0: yeah.
2: O stika fu lande e ka yungu se lo mun tupulo na sala pe a e kango o e kakala isi o stika fu lande
0: mkwa ulari
2: iyo e kere o stika fu ni or kai me pie stikas ne idu ngwa lau tabale e tatau fa mertu lafono e tatau ona ave lau tabale pe a umono fa ane leye vaenga yen abatum
0: tanga
2: e koi ave le viti ensi e fa di wana Ah, fire care have a cool vine of if I lack
0: one.
2: Yeah, a lay salad of vine of Alacu. I shall your oily leave no talent.
0: See, 5 minutes of so long a little pull half a pair. Well, a fat winner is a 2 years at Tabales are two Lumoto Falle Toyola. I or fat of the record.
2: Yeah.
0: I'll lay a full of my happy little tavern now, whatever Navi were told to some of the record. Oh, you know, I'm tough for you. Put a responsibility, a wipe out. I think you're
2: a long matter for you. Although Tangole, I have a number of plates. Ah, I have a lumola, the VT and say, Oliver Santa Bertinese, Loka Valley, Kuailian, now, Sauli, the Rica Avi, Number Fayano, or Fayu, or Pimenta Failangi. Levying, I tap what to I owe Levi Ili NCTA, or the Tavalle, Willa Luyakia, or the Willa Lord Company, for Mouti Nor Le Samo, the Silvang of Abte, which I will allow you to see the Lui. Or kako Facebook market po lunga fo ile le pinga te fight ngor tato Facebook le lo fata wi tabali samu o la mata fa yo o fa mauti no le wo mona isia ki o mata tabali le la fata wo mai ya to momwa ile ska mali ngo lua ele o yaise loan po se 2% no nga to pe o ngor tabali le tolu o le tabali le o le tangata mo ile ana fata wo mai ya o le tabali ai lo se kausunga po se uso po se tangata le ono ne le tu Wai ngai lea tunu ue wha akau mengir ka avale ava kuru lima afi. E fuli mari kuru ka ngaka le pe arue mar tāmane. A vili e ka ngaka yunga sa ole tāmane ni tāngarue ngā leo leo. Ola uka avale wanga uia. ekike ya tuma tanga benga no ko ega huka mani eke fiwe ko ekuli tanga tele sha efri no Facebook kero ko mo wina ono no wina eta wolo fa mauti no le o faina no na so so pe o sefir ta balle lua ole o yo li sibanga ta ole kemi ke fa ka wita balle ni mana tuwa sa ve mal fa songa la tenu etele o fa ta wor ta balle ya mai se ka dilo olo na winga ele ai se warranty or ta balle ya
0: de ai fo se fa mo mo
2: le ai ya se fa mo mo pa wa no le vaenga nga ave o le kupe e me ya ku nu mo tra voi pe ai Yeah, sorry, wefa.
0: Yeah, sorry. Eta
2: uola. No wale ever kavale fa kamoi. Test drive le tavale. Fa amauti no le ole kemie ke lua maali liye. Yona yalu lula ile ma tavale. Ato ile anga pe ini pe fia. Epa uwa ya ke lua.
0: Efa fia la pe fa pe e komile ami ole kankle la lua test drive. Man wakwa maalu ya ma
2: kavale. Ya, fa yo le chide maenga isi tau fa te ue ta ua. A fa yo oele te fa tau ina atu lau tavale. Oso kongo kavale. Ah, awak ikut orang orang kanga kali elu FIFA cawat cawale. Walupun monol tu pun bangun nak cemil. Orang nabinga itu cawan ayuh setuju nol cawale. Oleh si leaf after wainga sebab malah fungsi letun ulo afia sebab mula letun. Afia kesi lefia. E ye so masaru salung orang kanga kali itu fata wa majer cawale. Pe itu fata wa tu yehil cawale. Baise no fungsi sebab mula muda tu filoi.
0: Malielam.
2: Yeah. Afa yo oele te fata wina atu Fama tina wa mai mumor kupe Ya te au lava ya marfa funga la tenu E sili ya kule sefe Ilo fai de tangatara na e lafo Mere tupe tonu ola wa tristepe okay. Onga e kilikilo abe akulo wakidio Nga ya rulola Leanga ya ili mea etupu Ole lafo mayor kangaka Ya te oe Ole fa mauninga ole wa lafo mere kupe Ele seme otupu
0: Mm-hmm.
2: Ike fiu e fakadi Ule ise kupi at pelu
0: Ole ala le tali yole vele Ile fata watu le tabale walu le reka Ale la fomai E fa fena e tango e toi trace Yole reka lale
2: E ti toi fo ilava oe mafainga Ya watupu ye tia E lua afe salanga la fomai Ile tabale sa au fata wina Ile reka ili si itau sanga Ato sante mea tue Ngo kwe fo ia lakiolo umangkua Le reka le fata watu tabale
0: Fifi
2: Kwangu loko e tushi le tushi. Mana tuola, o kuwa o salangi. Ola irvahenga ta ola transfer of liability. Po ole li liunga lea. Ole salai aveya. Ika makale. Kwangu la faakumu vahenga lea. Tushi ele ngol company. Ole aso leo titau mana tuwa. Kusa pekere ema wala aso a ole masina. Male tau sanga. E fika ya ile I
0: salai rao. Na transaction.
2: Lua kau sanga. Leno fatawe se tabale lea. Ae sau salai lua afi. Ole si fui la levainga e taua I le tenu A fai ole a o kou ese malen tua tusine Longo le kanto po waila wa O kou le wa o ese Ona yei nisi e lafo mai isa la ala o ese lea
0: Le tua tusi wanga
2: ye Wanga yei an Ia ole vanga la na Umalongo e kusi lalo le ngol kampani Ole tausanga mal masina Nga ave ai So if I thought you know the form lay ill cancel, boy level and medicine, so ill you know like in the lago.
0: Mano,
2: I don't know
0: we live at Mamma.
2: If I move fee, I'll get it for you and Nadwing, be ale sa on a be ale lily on a failure, ilamatang.
0: Madi,
2: no knowing a tahu or the vying alia. Or is she levying all of a see love in my world tattoo to know? Ona yu tatu wa inga wa tapena yu Australia po la kwe fo isamu po Amerika po fela Aya lwa kuluwa fatau ya le tabale le safewa yae Isi tau tau ngofi E yae malfam talanga e kongi faa umba ya oelea
0: Le paymenu ya le lo
2: Ya e titaun tatu fa titi wa inga ne Aise ha E lema fai ole si le vanga lo fai olo sasi ila tunu Anga fuli mai atua I la atua o le e unga ka avale ya o loa li liu li ta avale I la lo la atua ingo. Ae mana tua, o lo I aise no nga atua pe
0: lo.
2: E koe o mai al company finance, ko sakuloa malea.
0: Ta avale.
2: Mara ta avale, me melo mo I. E ofo I la I lo ki nga inga le kongiri ka avale lea. Ae a koe fo I mara tangata le mai fafusa ufa al ka avale. Ke le fo I la I leo le ngase koe ua, I fo I le lo, I ma faisi, I fo fuanga. Ae o le... Or vying a thing of fear, o witi fata wole mai
0: mari
2: si ya vanga na kar fa kai ka yo o mana fa na a a fe ma nga kula ta vale ya cha u ya fa ku ku fa u mai la ko pola si si vai e ka fa ngo fi wan fen fi tu na ya mono wai nga a ya o lo ni si ya ta se ta su nga po ta se ya ya i le fa ti ting o le ta tu tu pole a fu se vai nga we fa ta wo mi sta vale mal ka ti la tu lo fa fu nga la tu no ai ma nga o avi la lo lo wa ele ma fa yuna eli yuna le le ngore tawe le pole ona se por tawe le se ilonga e umona tutoki ona fitua faile aisea wai o mayal finance company ko sol tawe ona leanga ilo lu sua fa por sua fa le sa fa ime le nonga tupele ona le fa tamano
0: malo wafi taki tawe tele na ime ala iti aile ala iti pe ole po ufo ele amatanga I took to lava matato to ufawi ele alu ele mafa ufawi wana papala maveo se mea tele masa manua tele faila usanduanga e au ngafo ele tunu ua iloa ole lava lau faasoa ae pe ole fau e ilisi au taavale a ole o lata lata ole a uma pepo le taavale lea ina ia tao fia ile tutongi fo ile a e mafailoa o na faili sa ufautuanga Totongi lale pepa e tu waili ta vale.
2: Yeah.
0: Se iai se teimi e toi faa fau waili le stala ma le tulanga
2: faa. Mana tua, a fai ua uma le skala, a fai le uma le stala, e le mafai lalo le tu la fono na e tango fuilele fapelo e fai se vaenga fuilele kapele ka vale. E power vaenga fai e, o le ti register o le ta vale. O lau fau tuanga le atunu. A fai ke manga o le faa peritani o le exemption. Pole ta ofilo pepe o le ta vale.
0: Mosina taimi
2: le tu
0: la atu.
2: A fai e lalo I fo le masina talu ona tu le ta vale wo uma pepe. E le ise tutungi. E ke fai e lungo le upenga ta fai langi. E te mana o e tu le ta vale le ono. E le ise pili tutungi. Peita yani. A fai e overklo malke mininga. E fua ma calculate pe e fai fo e la taulo le entity e le fufuanga. Pe fia le tupe le walu. Mankua o le telo tawa le tala fata ita. A fai e se laulu wa sifulu le tausanga le listala. Ai uongo masinga karu unga umar pe paru tatu tawa le. Aka koma fafau e ku ulo anho pe taofi. E kukongi e kako ula
0: afi. Leondo, yo.
2: Ai a fai le sifulu masinga. Wale yanga akua
0: wapeo. Le tualu le compliance.
2: Kwa re

O aano manufasi malafu manu. O ilato we tawida le apu mal strawberry, mal pear, maisi fuala uwaina. A vatu le fat malo. Male fat malu si awole ya tau sabea ya teo tau, ya utau ono sai. E tulanga lo yai ya. Fa le tonu le tala le tau, ya fa perfo ile malu lu neva I tau. Ya ta awi le le le tino ma fai fa le le lava lava. Lo fatu mo utau, ai mese le ngaluenga, ono utau ngalue ai. E le misio na yo utau taito lua, ma fa nau, ma inga. Mea sa fie fie fai. Le si mea ta uole na, o le le tau fia ele sunga le lauli ala maare, to mani minsta, o le mata upule o le toyo mayo tangata, I le RSE ala fu ife e ye ilava. To mayo, o tau nuk maila auli mela na fai ngā malo, lua fe lua sifu mali tas, to e man malo maile lua fe lua sifu mali lima. Fai mai, o la auli, malana fai ngā malo, e la tau nei wa tapu ina, ma tau fia. Lea poloketi, ole ngā luenga fawai teimi. Alelo, ele ai. O la utala lea na fai atu, au falo ngotu voi, ole na fua ngā iai. Ese le mana ia. Fafetai, ele fato fala inga, ale fionga le li palibia, olo uia, alo I amana I ai se tu o lalo ina ia toi sila sila to toa ile tape na ina male fa vai o finga fa vai oina ele ele bolo fonu o samboa e tauna te pena mai ai to tonu le fonu fa vai le feeling ale na a o to tonu fo le fonu fa vai ina ia mo fai Ona vavane mata mau ile loto male nganga le tama male teine po le tamalo male fine le ole au mai I New Zealand po Australia po felava. Usta il tu la fono. Iwe. Awa a ta uvalea. Ia oe inei. E ta uvalea atoa. O matua mal tau ainga. Malelei lao se au ngana layona e saut. Ai toi fafo ia tu eo no lo leu su stai I tu la fono. Ua li poi ai ma li o ai o le pui pui ngoa oe ma lo usau nga lebu. Ua le tele lao mena fai. E ese a tala e fai o ele fono fa vai ma le lapta inga ma le tima inga e vatu na una furi mai ao le tua o mai lo fai mere anga I neki. Leo mai fai ngā luenga e mai ese le mea ngā I ai. Ta uwa lea ai mātua ma teito rua ma whanau o ainga o lo wha muli mai I Samo. Mea nā social problems and issues that should have been the most important role of the district to ensure that these people are advised properly before they leave Samoa. Ia le nala ia. Aona toi whaton tonu au whainga whawai. O ngā luenga whawai teimi. Ai lei mana o le malo la auli. E tau fia lea whamniano. Ia le wafen tau fi. Nō tau si sila. Remittances na lea wa matua maua lunga ai ia le tātou foreign reserve I te tonua le I tonua le whaptunga tupile na whavao malo overseas lo mwhai ai ona whātino ia atina e mga luenga le malo Tawalunga tu, se manatu, se tasi o li I mailefio anga o sale apanga, ae alala ma papa au, I Amerika Samoa, ma upu ma mafa, ma soa, ma le taufa ma tauna I afaya. Ilefionga le li palmia le sunga lauli al mali eto.
ai longa.

Tina, it's time we fight.

fight them now, oi. You fly to my own house.

Thank you for choosing ClickX.

Tomorrow.

Thank you.

Yeah.

Thank you very much. Let's give it up for the band.

Wau mati kei funaki ko whafunga ia te kaunga hoa re te otonga o Aotearoa, pahani mahi watau o Igema. Ia no tai tare re ki mūtoro ke polo kalamai pungpongi. Tau whaftai ko toa peki o toa mafmafi he tau au sia a whakulani. Aho tau naki ko no uoua, a kosi. Wanoa uoano. Ko kawinga ngau e re te o ke lalanga ai me kakato ia kalaisi. Ko tau laki polo kalama ke pungpongi ni ka whatua mirie. E whakahau kwa tue, a kei whetikau. Espalda.

Koe ke leti tau e ki go siso klai. O falahi e o toa go tauta mai. Koe feo hi o lau maari maoni ni. Ke ia te kau tolu ko tope ia o tai ngata. Amen.

Wele te otonga a te rama tau taimi o kutoe miniti e waano pe hoko ai fitu. Mūtuk mea mai ki tau laki polo kalama koe pungpungini kono tataki ki tau tolu he lotu pe mwe tukoni pe mihe furafura. Ono wha hoko ia tangata iki whaifika oan bire sipalu. Whai ho tau wha kolo e pungpungini ke takitaki maari e ki o tau hala whanonga. Ihe ui kare te otonga o Aotearoa ihe pungpungini pe kuwhiwhia ki tai tarei ki mutolu ki tau ngahi polo kalamanu ko tau peo e ahoni whatawangi peo ku tau whenasi aki pe ihe ui o pungpungini pe mohono kawinga ngāwe ki lalanga tau mui kakatoi a kalaisi pe koia ho tau whakakoloa o ku omi ke tuku taula ki aia e tau ngahi whatongia hono ko tau pe ihe ui ale te otonga o Aotearoa ihi pia mihe whare wha mawhalare ani. Ka e whainga maari e koni maki mutolko tope, o ku tau kau whataha ihe pongipongini, mutolko iau whiri kue sa muhui o kakala, muhui ha munga hi pōpua ki talamono, o e whainga maari e koni o atia maki mutol hono ko tope, o ku tau kau whataha ihe uiare te otonga o atia roa. Koe lantirafoni koe tolu fitfitu, tahani mahi wa tolu, we whakakoloa i hau kaumai o tau kaufuata i he pungpungi whakakoloa koe ni pia moe ngai hiva kakala koe ni o ku o atu maki motorohon kotoa pe tau kaufuata i he pungpungi ni whasiko ni o te maki motorohon kotoa pe.

Wea li teo tonga wa te aroa mo tau tai mio ku toi mini te wano pe a hoko e fitu. Whenga maari e koni maa ki motor ko toa pe tau kaufua taha uga li teo tonga wa te aroa. Fia li kue sa hivu ka kal. Mo I hapopoa ki tala monu ka whenga maari e koni wa te maa ki motor hono ko toa pe. Tau kaufua taha I he ui e pong pongi ni. Hiva koni wa te maa ki motor ko toa pe. Whanonga ki he ngaha I ngāwe a ngāpe ma whakatawange pe ku toka maari e pe a ngai whatangia hono ko toa pe. Ya ne ngo ku ke ka bori pe na tul to fofta ko to be ta o ofak to ke nasi be he mana va ko e mo hi va ko ni ade ma ki mo do lu ya

Pia li te otonga a Aotearoa, matau tai mio ku Ocean Ministry e tahaua pia mihe whitu. Tātai pia taimi pia kakātou e tau blog lama ko hewa kakala pia moe pōpua ki tala munu ke whungpungi ni ka ātai pia pia moe ngā hewa ko ni toko ni atke teki motoro he fua mai ngā he whatungia honu ko tōpe o ku hangana ke atke ai he aho whakakoloani pia whuatawange pe ke mō mau ha aho fie fia I he ahoni. Hewa ko ni Aotearoa ki motoro.

Hui le te o tonga wa te rambu e tau taimi o ku osimini te watolo bea mei he fitu. O te pe e tau whasiko ni maki mu tolu kotoa pe. Whakakonga tā maki e ngahi ngawa ngai he pungpungini. Pe mo e talamunu ati ati kumoto ka mā whasiko ni ati mau taurepa ka mā paluri vai. Whatawangi mu mā waha ngau e whakakoloa ia honi. Hivako ni maki mu tolu ia.

Whangamari kuni mag motor ko tope tau kau fatahu gali to tonga o Aotearoa. Whiu hea mu fuatah wha whamiri whakakolo pe whakasias. Ki mua ia pe tau kau fatah mu tau ngahi o ngongo i hoko ko ia ae valo. Hiva kuni o Aotearoa mag motor honu ko tope tau kau fatah i he uye bong bongini.

0: Hui a le te atonga a te aroa pe mwetau tai miu kto e miniti e tātolu pe a hoko a e hiva. Ka e whenga mare e koni tau koroshe ke tānika ke a te evita a whakatai kavuko. Kini omi a tau ngongo pe miai.
1: Te maa mwe tau mai pongpongi pe a maa loe lau maa lea hoi. Pa mwe rere yu tau kai nga tonga hana kotoa pe. Mu mea mai ki tau polo kaa maa re tio he pongpong koin. Ka mai e tau tu uta mo ui. Tau fawhita i peke o tua, kuhui kwa tau whakalao lao e whanonga anga, pa tau tū ta mui ki toko naki hono whao e walu i mahina o e tau koin. Pa kwa tau rea pea e pongpongi ni mote, kwa fawhita i pehe ofa, pa mui tau kia e o tua. Whai mā tau tolu, kwa mā seo tau ngahe whamiri. Kwa ke ngata pea te ngina o tolu kui nu silani, kwa ngina o tolu mea mai he ngaru o pe, he ngahe sei tū ke he tapa o e kolo pe. E tau polo kalama re tio e toko naki pa mo sa pate hono koto ape. Tau rea whakataha pe mo tau kaveinga folau e tau re tio ko lalanga e mou i kakato i akalaisu. Ko tau kaunga kaua e pehe fie fie pa mo e whawhetai he ofa e tua ko whai ma tau toa. Tau tu uta mou i toko naki hono wha. Toi pe toko naki taha pa tau ikuna e mahinan. Wawe au pito e whanonga e tai mi moti. Au tau whawhitai he ofa pa mwen tau hea o tu. Waki pe ko whawhonga pe pure. Au mai motuani mo toe ngā e kau ngā au e no toa pe e kau tā tāni kā kās. Pako ia kuiloa ko tua sila e whakamo ui. E whama alolo to hounga to tau kā inga tonga. Nau ke ia se mai he ia teni. O miho mū whalala ki kau tahani pa mwen motuani ki whaswhatongia mā ki mō tō ki tawhākio e whakatau mea lere. Ko whawhonga atua e whamā lola i he whenga aue aki na tau whai ni he wiki ko mariwa tū o au mai ki he whao singa e wiki koen. Kai ke ngata e te kinau tōu na e awe na ungahi mea rere tūtaki mai ki mea rere. Kako kinau tōu ko e kore tau koni ko e whare i he tawhāki e whatau mea rere. Ko whawhonga atua e whamā lola to hounga katika mūtoro i he whenga aue aki na tau whai. Kua te ki mea koutokanga ki ahi pongpongi ni motu. Ange ko tau polo kalama he wiki hono kotoa peo. Fie mao peke ia haka inga toko ni ko tau ka inga. I he tawhāki o e whakatau mea rere. Ko ngā peko e mea na e fau mai ai ai motu ani. Pea moi ki whamiri i he wikeni. Ko e whamiri ko e nina awe na mea rere mea te au he kai ko tau ko si tau atu. Pe ulo tonga tā pe mea lere ko ni. Kau ku wawari he whetu taki mai to tā ko ni ki toi ai ele mea lere. Ua kai atu ia ku ku ue sia hono kure titi. Toki ilo ki mui ta ko ena e folau ki tonga. O iai he mahina e tolu ka ne kore ki hono mata apure. Ke ne tā e mea lere fo i waha taimi ko ia. Kai kai ke hoko fo i ai fo i whakau kau ko ia o ue si ai e credit for am ua e toa taha e pa ngō o to kamata in ke whoki o to taha e le mea lere ka ko e koe toko ni pe e ko tau ka e nga ka pau ke whakau kau te ke wholau ki tonga o wahe mahina taha ke mahina e ua e sai ange ha o whetu utaki hanga tonu pe ke finance e ngumalawa pe ia o te kore ki anau tōu ke ki tā ofi e tā ia, ko i mahina e tā, pe ua, ka te wholau, pa te whoki mai pe ki tā hoko atu e tā. I he taimi tā tāu pe, e kai te nau awe ho tohi ngoa, ke pe kumoe kautu ngai kautaha tāna ki mo ua, ke ue si ai ho tohi ngoa, i he tawhāki ko ia e whakamo ua. Ka koe tokonia ko tau kāinga, neongo whai e whewhalala aki pa moe whaamiri kakia ki he motu ani oku whai ngofua ange pe saiang ki ki whetu utaki hanga tonu pe ki kautaha finance o tala noa hanga tonu ke te kinau tolu ai mea e hoko te ke wholau ki tonga o lava e mahina pe mahina e ua pa te ke toku foki mai o hoko atu hono ta e saiang ea ia o whalala ki a ta hange koe ni kua hoko ki he toa taha koe ni tau skoe pa kai ki ne totong tau o ue si ai hono kure e titua mo ua. Ka koe ki toko ni pe ia moti ki tau kāinga, i e tawha ki koe ni o totong e ngahi no ke mātua ki tokanga au pito tau kāinga, te ria ko no ue si a koe hono kure e titua mo ua, o to e whainga tā angi, a te whainga, ke fai hano ya ngahi kauta fai ne. Mago ki mea pea, fai kia halawe he pongpong ini mot, ta monu watu pe, o tau kai ngatonga, a ngā wha ngā ue aho koe, o whake mō mōha aho ngā ue re rei he weekend, i nau tolu se mao, ha nau ngāhi mea re, se tūtaki mai beki he motu ane, se i he kau ihe ia te pe he ahon, ke whai whatongi a maa ki mō tolu. Tua sila anga maheni ai pe, whika whitu ngea u taha whitu, Great South Road i papatoe toe, whitu taha whitu, Great South Road i papatoe toe, whika telefoni pe, ua whitu noa, whanoa, whanoa, ua fitu noa, whanoa, whanoa, vekoe fika tōtō ogo noa ua taha, taha fitu whā, noa nima taha fitu. Noa ua taha, taha fitu whā, noa nima taha fitu. Wa ki he motuani te wita whakata i kabuka, wa toki whakakakato ka ngahi mea hono kotoa pe. Ki mea kehe pe e mote kou whirawe at kia kou pungin, mai haku ki whasi, hoko pe ste ihe ahoni, pa go kore pe ha ki fasi ke ne fa fola wa ke pe te ko ni ko ko ya ho e ka wai wai o ko ko ya ha ho ni ga ko kore pe na ya pa nga mari o tu ma ha ki foi fasi ke fa ka ka to a ke pe te o mo tuan ko ko ya ha ho ni mo ma ro o pe te ma fa nga mari ko au te bi ta fa ka ta ka bu ka me ka ta ha ta ni ka ka si pa pa to e to e ma ro o mu me mai ka mu me a
0: Malawi te tevita hi o kau mai o tau kau whātaha ue le te otonga Aotearoa pia mai o ngongo pia mihe tānika. Tohoni e biho tau kāinga tonga kuhi ku ngahi whinga keke hi ke mauha nau ngahi mea lere kuhi ku ngahi whatongia he whanuan. Pia whawhiwhia ia o tu mai pia mai pure pia pia whuketoinga kau ngāwe ke tohoni e ho tau kakai. Pia tala monua te peketa koe tau angi ke mauha aho whanu keresi ia mo te... Tāna ki mai pia mongahi aha mongahi tau i he kāu, ke inasiai, pia koe whakakoloe ho au si aho whaere i, pia koe hoko ea koe tāpua ki pia mai whāmiri, pia tala munua te pēketi koe ka mai tauhi whānau pia mai whāmiri, ngai whatongi a hono kotoa pia, pia a te pia whasikoni pia mau, pia mai whakatawange pēke ke mau aho whiewhia i he ahoni.

0: tadale be fo modo ke po kamo ko le tio tonga ate roa ka venga nga we le tio ke la langa e mo ika kato ia kala esi ko e sa pazi ko e tona fo ko no fa pa ho to ai to ai po kala ma ko e se sa ete a fola ha pe mo i ate roa pa ko e pom pomini ko tadale le ya ya se bataele se malo ta mo pom pomini
1: Malo e lelei Dr. Swana pe malo e maukainga maari e.
0: Ia malo a pito ku hounga a pito e se o fiesia ke lava mai ke studio ke whakahoko e pokalama. Ko e pokalama foko e niko e a pokalama e se saiete a fola. Ka manu ke tulu I Aotearoa. Ka ko wilo pe foki o ku ke lau kau foki ka ukonga fola ha e. A te ki whainga maari ko e nike ke whakahoko mai ke kainga. O wanga ko ia o whekawaki wa mo wholaha pe mo holonga ke tau ka kamata ke pono karama.
1: Malo, Soana. Ko hoki ngoa ko Samuela Mataele, ko e moko puna o Atonio Mataele na iloa pe ko Mataele. Na e nofo holonga mariki holonga ka ko ene tangata eiki mei wholaha. Ko so sefo. Na e maria mo Soana Lolohea mei Kanokupolu. Mm-hmm. O lahi ai ae kui a Dr. Soana kai si ia mataere.
0: Mm-hmm. Ia malo a pito se koe a fiefia foke lau kau maupe koe lau tāpua ki he. Mana tu lelei pe foke a mataere na ke to ki tupu mai koko si hiki ata mataere. Ka koe ki tangata eiki a mui lelei a strong Catholic ko mana tu pe fa arugi holonga

0: lo apito como toki me maye ke ta hi va ko te kala ko ye ro to kaya no e me a kala po to kaya no ya te va ta te hi va ko ye ago tu ke malo bote pasiata ta fo hi va se me e Facebook ka ta ya to ke me ma ka ta o kai nga se malo apito ma fa nga mali ko ta man ke ko nga no wa a pia ta hai ko e ka we pin no to to ma ka mai fra of of a pito ta la no as e very humble ko ke lo ka pio ke yang fa to ki la lo yang ha ta la no e mo e to me pio ta mai fa of of a ia pito le fa to nga se a mo ki u nga nga ku ma hi no pe ai ho lo to to e mo ho ofa e pe mo e a ai ku ka poto poto a pito e to hi mai ka me ko ni no fa no ga te te ko e ta man ke ko ga fra si se a te a ko ha me a ke se va va he ke he ta ko ke se
1: i a so na ka ta ki ga to ta ne lai ne
0: i i se to pe alo le le ta ne so ala ko ki mo a ko vio la salario i ko i lo ya se mi pe mi wa ko ai kre ni ne na a ko ka ta mo ta hi ne ko ta re ni ti ne ka ko sta ki a se ri sem ke lo le le ya vio la salario ke Lady, oko o falahi o ka koe ko hinga ko fa e ko fa yako pe ko kui na fa yako a po na yako e ho tunga ande o po ilo ilele e lo to fale ko na o tu punga pe sem ho ma we lang lang ya o tua ko lo salio a va ka mo so ana ka ta maria ko ya ni ka ta maria ho no toro e katolika anu silani o ko po po ila ho tare ni ti o ko ma me ko mo u je fia he ko langa ai grupo paga malo sino cari con ma vai tan ime ha sin toala ko fala ya tu ke ka mata la mai hiba o fala ko ya la violana e tu po ai hiba me cari con ma vai tan mi ko po po se mi ko mo je fia ko to ta ko to pe mo je fia te ne la me ala va pe mala ko ko fala ya ke por kala ma ya hon ko yo pe malo
2: i malo a pe te viola o fa ka te ko malo pe te po po ha ke pe ko lau ka marakala ka pito e e klupu ko yata me kleni lesi na ola ve ipe nga ipata unia uke whakahoko fa malo chino mo e toko nia tau ka inga pe a pehe foki ki e ke sem pe a mo e ako pe a mo e talenite o kde mao e fi a pito ka mai pongpongini o fa atu viola e malo sem ke whanonga viola
3: puna O falahiat ka ko tahine viola malo apito pou pou. Pa mo online ko wa ko me alahi me ko ai mo wifi fia.
0: Babi. Oye,
2: e malo apito se. Oye, ko tawle ti o fokse mo la apito pe ai fi ka to le keleka. Ko ni in no falong me pe tawle ti o ka ki fu wa to la hi ka ki na fu falong ma to Facebook ka live stream be foke tau tau Facebook ka. Ka gulele peka ke ya taha peka taha ke telefoni mai o faa popo a ka sem, peko a taha no ka sem, ko isa sa eta pola haa, ko e tol fit fitu taha ni mahi va tol. Mote, ko a hafe hui e au ka sem?
1: Iga iso anna hoka tumu taha noa.
2: Iyo, iyo sem, ko taha mai ke konga fraa si sem, o ko tala monu atka te koe, pe ange koe kamen nao tohi matala mai, faka ofu ofu apito e, whanonga atu ke ki tau tāwe fuka ki tama si ke si si. O ku lea le lei, whaka poto poto, pe mahino pe se moho loto to o, pe moho o wha, he? Pe ane koe mene rau ke a viola, koe mahu inga e lau e lo sali o, he? Pe moe lo tu, ka wai tokoni koe ia, koe tala monu mai he ka mea kum nau tohi mai o ke whakahoko kate koe se me. Papa ke konga pa si kwa ha me ala he se ha me ke te se ba ke na te hoko ke na ta noa
3: i kai ko fa malo i ai pe ai tu fa na mari e mai ai society for la ha o ku mahino pe ai ku ofa aku i for la ha a leo mai mau alma tolo no fo mai he tutu anga kava ka ak mau ke ofa pe he loto kaya no ko hinga ko e Hei tui ak tano ai hamau pito, tuhu whangai whakatapu.
2: Iyo. Malo mone apita se, e kos mahino pe, he, angai naga tano, fuka matu fuka alfa kukui, ki a me kholonga ko a melo tu e
3: ki a ko ma
2: ona la tu pua fuke anga ko ta la ta tu fra holo a le ka ta nga ta na wo ho a la ki a vai ni ko kholonga ko la paha ko ma fang he a de ko lo tu katolika e a ko ia ta la ka wa i pe pe a fie fie bu de fa longa de ko ta la noa pe mo e sa le lo he a e ko i kui ko ki ta e nei Lalo salia ko soa nā pōke e tēmna i tāu te amāpā, he?
3: Iyo.
2: A sā nolo he ka tamaina tō te ki hōkau ki ae ko te wanga ni le i au paha ko me nā au e hōko ki ae o mō i fōroa, he?
3: Te tāu mō i fōroa, ko tā pe tāu tōru tāu hōko pe ki ae.
1: Lana, ko tā kui tō tāne lai ni?
2: Iyo, malo le lei.
4: Malo lei, soa nā.
2: Ko ia.
4: Okui on e ana mini.
2: Io palo wa.
4: So ana go vivi. E pinga mari go ukage ilo ya wi e sem. Go ala mun lang ya ba me fae fola.
2: Koi.
4: E kau he kau henga.
2: Io koi.
4: E mo buna ai no ame.
2: Io.
4: Pe a go fie fie bida bido en e ene maolo do maolalo o sem o talamonu atu ki he ngai fingo no be we fai inu silani pe a ko to talamonu atu ki hanangi o maka o tamu o maka ki iro va be ke mau ha tinga mari ke pakao ko atu hot hotare ni ti ko ta na se ko me afwa ki na ta mai ma ni me ko tare ni ti ko ki te a me fa ilang se mo soana pe be ko ka bono ngo ko hiva be ko hiva be ko fa bo pa ia bida bida na ku fanong he pola lama ta kimua o hima o ko fa bo fa ia ho leo ko to ki lo ni ia ia wi a sen o gua ho pola pola pe ko e ko o fala ia du ge de ko sen ko bo bo ia na hi ta mu a mo ka benga pola ke kau malo mi ala mon lang mi hon family pa mi ala no sila
2: ko
3: malo
2: malo api ala mon so ge se palo o te ka fola have na fi si ola o ka we ta le dito ke ma o he
3: ko ya
2: si e mo te ka pa pete ya ta pa ka kai pa tu pe sa na ma di ko ni ka sem ke ni fara o si mai ta por kalama
1: io malo
3: Malo, io kono faka au sipe koe faa malo ia ipe ae ae toto mau fainga maalie ae society koe ni ofola ha keu tuha keu fai haki ilea mo haki ipoupou ke tau whanau tupu oko os lawe ipe au ia koe kulea aku oku lahi fai pe ia ke whanau tupu ko hinga okmau tu ihe laini tatau ko hinga ko to kamat ko e kama kamata pen e mau mo ui ihe mala e koni ok mau ka ki ai o ikai ngata he hiba ka he fra akademika mo e fra si poti ka ko e i ko fra malo i ai pe ko hinga ko kita ka ke te ton kita ke fai ha de po po ko no hinga o ko ke ngawe au nga akipe ai nga he po po omi ki a te au. Pea moi ngahi whale e ok whai mai e he eku whamili moi kāinga ki a te au. Koe mea peia o kei whakahoko ake ngā we. Pea koi ai ko hai kita ke te whai ha poupou ki he whanau tupu he oko au kau pe mo awai. Ka koe whakawheta e pe ki langi he tu whatapu aki au lawe ai. Kai hange koe ku lau koe tale niti ke tu plekina pea koe mea ai ok tau kei. O tau kei whai he maman koe ni koe ngawe ake ngawe aonga a ke tale niti o tufa mai ka tautolu ke kelele whaka luku fua nofu a kāinga.
2: Ie mōna, Peter Sam, hangi pe koko mēna ki lāwi ki ai he whakonangi koko whae, ko tale niti ke ngā we, eh? Pa mō ae taimbi ke ai o practice pa mō pa mō tautou ngā we aki pa mō hangi pe koko lau koe he, a te mau e taimbi ke he rehearsal lō, pa mō e mea pe ka koutu koe, pe mau inga taha ko whanongo koko vai vahe, ai tale niti kua te o tuā pe ha mō ho o anga whakatō ki lalo, pa ke hounga i ai, eh? Ai koe mea mau inga i he mō ui, koe te mao ha tā puaka ko sai api tō lau koe ko paupe ke te loto tō te ka pau te pehe ki tai apu ki te pukalunga pa te tō ki lewa ki aika ko pia pia lai api tā Sam, I'm so proud of you, eh? E whanongo tāna iro pē koe tāna o tupuake o KC pa mō ki unga anga o ko ke anga whakatō ki lalo pa ke ofa ko tūko mea lai ia ko tōa ngai mi an he tā ua anga whakatō ngā o tau whakaapa apa, o tau tau hiwā, o tau loto tō, papamahi mea. Ha ko toa ki nau tōru hange o wha, ai koe o wha ai o tua, ko ne hango whakatātaha i ki tau tōru, pa ko o wha lai atu kia te koe, paka mā lō lai atu pite whainga mā lia, ko mau he le ti o, he ahoni, ka winga ngau he le ti o, koe la langa i mōhui ka kato i a kalai, pia koe sā, koe tōnaki hono wha, o wha hoka tae, pa o kalama koe se sa ete a fōra hamo nuke tūru, pia ko fie fie au pito ho lau kau aki o proud ho konga fola ha ne mpe mo ono fo holonga ka ku mone lai mo tua fola hana mahi no te ne
3: iyo fola hana mahi no
2: o koia o fola hana ka te koe fwa malo ate maho taimi ke lava mai ke studio pa look forward lewa ke aha o lea fwa rato lahi a pompong ki he ke po hiva koe e tau tupe fwa hoko na te fale ia e
3: iyo malo e fwa afe o fwa lahi atu ana
2: iyo o fwa lahi atu e ko mo toki mea mai ia ka Sam ka miwela a mataele ka mo puna ino mataele aia ko a hei ko ni lave ko mataele ko ni ko sisi ia he kukui a na unofu holonga ka koe ka ufolaha pe da pehe foki ko mo puna ino soan na mo waka ko si maaloroa ta waka ko I tamsi eni a maile ana maile tu ta koe ia o palaya ka te koe Sam tala monu atu pa malo atu o loto to ke a mai ke studio ke a mote ti fia mote o lava mai ke ai ke a ta ke ta no ke ai ko o palaya ka te koe tala monu atu ku fra hoka te poka bave me itani tini a hon to foka ta pompong fa malo fok ke se a koe poate sa ete a folaha ke a to ta opitali ai pa pe fok ke toko ni to ke ta toni fakahau ko kui tani tini ni a toni pia pehifo ka toke ta lo sa mo taani mo lava mai ke ki ta natu unga ma matai toho ta ta a malahi misa pehifo ki heni pa moto associate professor Sione Vaka o pa urutonga I tani tini ka ukna ua ke ta natu unga ka kwa weni ko ki puke lai pi mahali mo moko a to foki a ki o kalani a pompong o falaya to pito Sam a ofat ko mami pa be ko nena pe mo to ga family ta la monu wat pa to filo ka pom pom pote ma lo pe de ma fa nga mari o pa to be ke ka inga o a lu fe pa be ga to boleva pa puria pa ma ta pa pa mo mo ka pa kwa to no fa fa to ia ka ko ka ve nga ve a ho ni pa ma ho inga ve ta u hi ba I he a tau ki koe e tau lea whakatonga. Kwa o tāra mui mui ata, pa hoa te pokame a honi pe mei tanize, pe mei foka sen bata ere, pe mo mote, pe mei studio I Manukau. Koe ia pe tu au whātu.

0: Hui ali teo tonga wa te rama tau tai mi wasi mini te ono pia mihe taha taha. Whainga maari e koni uang e pia ma te wita pia mihe tāni ka.
1: Ma te malo mua e te ma whainga maari e. Kako kore ke u whamalu malu atai pe, ngai katapu katoa pe, u kamata mai ake tau polo kalamata alu mea ni pongpongina. Kai ata moku ke whakakakato atuai pe, ta polo kalama ki he aho nipa moe wikini. Oga e whaafi loto maafana mote ki o tau kāinga tonga hano toa pe. Mo wafe mai he ia teo e tāni kākās, pe ko ia kuilo ko tua sila e whakamogui. Lahi e ngahi mea lere ke tori mo whiri me ia i ho tau kāinga. Whanki mea lere kai pensin lelei. Ango e ngahi mea lere ke family, SUV, o au ki e ngahi veni tapo kep. Oku manako ai ho tau kāinga tonga. Oku mau atu ia pame ia te koia e kau tahtani ka kasi papa toi toi. Ka koi frafe ia e pungpungi. Mo wafe mai ave a mungahi mea rere. Ina utolu fie mao inga hiseni ti wiloa koe kespeki. Malava rere i peo mao inga hiseni ti koia. Kau pei formana tupe e motuani ko tau ka inga. Okei kau pe moe a iono totongi soa poki. Ka koi frafe e loto maafana e ko tau ka inga tonga e pungpungi ni moti. Muafi mahe ya teni, mau kakato e ngahi tala noa, uku oatu mehe polo kalamani, kio tau kainga tonga hono kotope, ngahi mea lele kumofie mau, e mau atu ya pe mehe ya teni. Mabwe ki mea peku faikia halawe he pongpong indi moti, tala monu watu peko tau kainga tonga e, tewe ah tapu o pongpong, ngahi mau nga keresi, kambahe ngahi ngafa fatongi ya wae ahakoeni, o whake mō mau ha aho ngā lelei, mō ha wike eni lelei, mō fie fia i he weekend, kai mālo au pito e mau whainga maare. Tua si la ngā mahe ni ai pe, fika fitu ngeau taha fitu i Great South Road i papa toe toe, fitu taha fitu Great South Road i papa toe toe, fika telefoni i pe, ua fitu noa, wha noa, wha noa, ua fitu noa, wha noa, wha noa, teko fika toa toa e motuane, ko noa ua taha, taha fitu wha, noa nima taha fitu. Noa ua taha, taha fitu wha, noa nima taha fitu. Roi au tonu i fopegu, tua sila e whaka mo ui, ke toki whakakakato pia me iai, e ngahi si e mao whaka mea lere hona o toa pia. Mo te mago i mea pia kufai kia halawe he wikeni, kai malo au pite mao whai nga maare, kua u te vita whakata i kawuka, o mi kau taha tāni kā kasi, papa toi toi, kai malo ho mo mea mai, ka mo mea.
0: Halo pito e te vita hio kaumai pia mai o ngongo ke inasia tari te otonga Aotearoa pia mo kaumai o fietu ufukataha pia mo e kainga tonga kotoa pe kwe hui ki toko nia ki nau tolu i he ngahi whinga hanu kotoa pi hana o mea lere kwe hui ki ngai fatongia i he funuani pia tonga pia mao ka ahawha kuroa e ahon tala mono te pia kia te koe I ngai whatongia hono kotoa pia e ahoni. Whainga maari ko ni maki motor hono kotoa pia tau kaufa taha ukari te otonga o Aotearoa. Pia ko tau polo kalama whaaseni ki he ahoni ko he whama apo opo iwe ke. Pia ko ataa pia mo line telefonia ki ha taha pia ku fi iahane vahe vah. Whika waki pia mo ha lerei ko ne inasia i he wike koe ni. Hoko ia ko e whakakoroa e ke lotfareni. Tau kaunga inasia imo tau kaunga whanongo hono kotoa pia. Tau kau whātaha i he ui goia. Aere te otonga o Aotearoa i he pongipongi ni. A te pepe mai ngā i hiwa koni. Toko net ke tiki mūtoro hono kotoa pe. Tau kau whātaha i he ui goia. Aere te otonga o Aotearoa i he pongipongi ni. Hiwa koni o Aotearoa pia ma au ia e Malakai i tauna holo. Pia mo i tala monuat ke te koe hengai whatongia hono kotoa pe o e aho. Tau hangi mao ha aho fie fie i haoni. Pia mo e hiwa koni. Toko nia pia ma au, i he ngā i whatungia hanu kotoa pia, hanganaki iai i he ahoni. Fasiko ni, a tia pia ma au, Molokai.

Pagali di otonga o ati roa ke pungpungi lalanga imi kakato ya klaisi Matau taimi u asi minite taha ono pe mi he taha taha Whainga maari ko ni ke ting motor ko tau piu fie vahe vahe halere I moha ausia ko ke inasia I hewi ke ko ni ke whainga maari ko ati maki motor A te vee fasi ko ni pe maauia e kefu tonga tonga Hoko siya ko iha tau fituono pea ko e ofa ia pea meia ofa Pefoki ke toinga whanau, whanga mokopuna, I he tāpua ki ko ke inasia, I he taulahi ko omi ki ke he otua ki whakoloa ki koe, tawangi pe ke whapulupulu koe alofa pe mo ene keresi, pe ke ke taumaringi mai e pe ni ngahi tāpua ki, te omi mo ngahi tau I he kahau, ke ke ke imonu I ai, he ku hoko kotoa pe hore o mo ngahi akunaki, Ko e whakakoloa ia ki he whanau pia mo e toi ngā o e whanga mokopuna a te pe hiwa ko ni pia māu, pia mo e whakatawange pe ke ke māu ha te usāpa te whanu keres I a pungpong pe e whoki ki a honi pia mono ngahi whatongia. Whasiko ni o te pia māu ia.

Wea le teo tonga o Aotea Rabe, mo tau tai miu hawhi a tahawa. Pia whainga maari koni maku mo tolko tope. Oku fie vai vai halere mo hau sia ko ke inasia I he. Ui ke koni ko whainga maari ko Aotea maki mo tolko honu ko tope. O te pepe mo I whasi a koni pa mau chou chou. Mo tala monuat ki ati kohenga I whatokia honu ko tope a honi. Tau ange mau aho fie fie.

Wea le teo tonga a te rama tau ta imte pe miniti e whaapia a hoka ta hawa. Wha maloa kia tiki mo tolu kutoa peho ngō tau kainga tonga. I he tau kau whaata e ngai polo kalama e ahoko ni. Pea mo ki nau tolu na e whaafi mai ke nau whai ho tau wha koloa pe me society kua na fulaha pe mduku he tulu. Mako ta peko tau whaala tola. Pea whaatawanga peke mo maho a aho funfifia honi. Pea peho ke teo teo te peho tau lau maari e ke ngahi fulafolo. Amana ke whaia ki o tau whakakoloa i ngai sa ione aho a pungpungin. Tala munu at kia tiki mūtol, whatungi ahana kotoa pia kutoi ki a honi. Pia ngau hunga ia i ho mō kau mai. Ki mua pia tau mā vai, kore pia whenga maari gani ki whai moha tau lotu, kotau toki mātuku. Io tua maf ki mauta mai tai ngata o fio ma whaftai pia ma wha mālo ke ti koi. Ie tau mua tono e mau whunungā pia mo e ngā ue ku mau whai, ki uhi ka kau mai e lau maari e a fio nā. Whai ho mau whakahinohino, pia mohono ako ne kina ki mau tolu ki he mea toton ki mau whai. Pia ku inasei ho mau lau maari e pia mai kotoa e mau mo ui, i ngahi tāpua ki hono kotoa pio e halafononga. Koe mau whawhitai o tua ko hui koe mau ofwa ke niu, mau ki mau pia e manawai mo ui. Mau inasei he ui ali tio tonga pia mohono kawinga ngā ue ke lalanga e mau mui kakatoi e kalaisi. Ko tāpua ki e hoani koe mau whakaose e ngā ue honi. Ie ki kaumai a awhiona mau ikuna e ngai whatungi a honu kotoa pe. Tau ange pe iki pia mui ngahi leo ko whai na wahe wah i he whare whamawhalareani. Ho kotoa pe koe whalatola i pia mau mau ko ngā whanu ngā pia ki mau whia ko aki ai. I he fua whatungi a honu kotoa pe a mau mui. Pia koe whaftai a mau loto koe hui koe mau nasi i he tāpua ke whaasinga wiki koe ni. Pia mohono